0: Hayi madoda, hayi hayi suka.
1: Ngingamalanga.
0: Shayiva ngathi upeyile man yaqonda. Shayiva ngathi unemali eninzi. Yezo kusalayo. Yeza le mali, yeza